no mamar ka sai izo kan sigine musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan musihin kowi ai le ko tara non si mai ga hala ko koi to kaina Daudu man koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ndi ningu fulibero na se songe kaiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanwe ye gudugar mumu. Hare giti baru. Daudu mamar mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dem baryoga. Baryogi didi che follong follong. Atunugawa wogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fwanda ada ngami. Musu fatu ndaudu se kambu mwari. Musu fatun Daudu sai kambo Maiga Ani bijuaro ko dere Daudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Daudu ni ngaidu Hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa bar gizabu Dika hari gogo doru kuru gogo doru nge chela aga. Adige chela nanu kalaye. Musu babu. Abar gizaga di Daudu mamar gobar yobu. Azagene Daudu mamar. Daudu nitakuba dangubu ngoka. Handi hanno Daudu sinti mburu songai ma. Daudu ne songai musi nkaka mongu buyam. Nde Daudu mamar no nawi ima fa abate songai kuni gingar kuru ima fa mote songai kuni humburu humburu oguru kogo songai ama kotoko sinu songai musu humburu halin hadanga arashi koto ikaine musu zai se Daudu mamar no musu inkawi ane kan Daudu mamar noni wi asidu koy tara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga ga te sa daga ri ni Daudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo agate anu ko etere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaka ba mu